0: tama din. Wala din lelelo. Anang ang tamba, batatamba, parang ngayang pa din ma.
1: At ba yung naerada?
0: Hindi. Aden ang gandaan. Adima, adima ang tunggu. Okay, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Hindi ko awas ha.
0: Awas, awas lah. Adima ang tunggu din.
1: Di pasia.
0: Adi, jangan mau bawa tu sana, enggak?
1: Enggak, udah jangan bawa tu sana.
0: Ah, Adi, gunang sinan.